0: Pamabara muchaba uri kibatu vantu mukati akibeta tsebe mukakwama mwe chine mbacho moto katambike tukama vili ga resha kwa ma komiatsi mumame uma ekalaba mu wingo bukwetwe yanga truhimba trute sanguma mukati ke studio munabure tukendibwa okobya karase amunashingo ko abana ababuti bana mu kasari yaba hesera ekarase na bakangira no bana mu kandange tsaka umukekera kuwa pangato kerihimba abana abangashatu waticho kumibirimbire remberere omobero ebere oho murero munabwire tukendikania auma na kakureka ibumba ja Bosco na shemiatse mumame uma ya karasi na wachina neche tukendikania ko yeri buga okobisa malire estage ni wambo herase umahe uma hanebe kasoma wa karasi na rukumbi abantu banayo kochesa baka yamenya ebe bakasoma kwanana ngaba kagenda beti ehane ebe kagendeka umukati ke stage ne bikabenga bikatunika chikachi no echo bana bakala bamo echa hitu changasha wa teacher bako kwanana kwanana akatambika ndo kangatu kerebia kandundi oko bana abakasoma eyo bakaya ibana lwayo metro yanabirishikande kendeke wa maburi oma mama uma otukindi suriako omochiro echa munawire hauma no yukenditu kaniria nirika kule chilumbiro jm kainika sondola omonsera eshebuma kakule kaibumba sha Bosco chaverecha
1: ndake kabisa
0: famatsema tukukocha omukati ake chinemba echo moto tukendikania oko mwatsi wa samalire abana abakahesa wo mwalas mbirere mbirere kali njwa bana abakasa bakumbe ehanabia katambi bangabaha ebyo bakasoma ibana leberia byokochesa kayibumba sha Bosco yitondogole abantu bakumenye nga urende mwa batuke tukwa mi bana shingoko amaguru mama mama otuke ndikubulia uno mwitukerisu yako
1: base namakusima rina rya yini nje kakure kayibumba sha Bosco inje nirimukangirire lwakera nankanabwa netrina tsukerika ngiriria ritsuko ko 1997 namun mpaka munawire nerohana mabehwa miakanga imerebe nabatashareka erikangiriria nene mukola ko ndi miatsi mbalimbali eriko manana karase akona soma lakini niriwile muzazi owa bana na uti bana bana musoma erase ehe mita himbalimbali na rumunga bwane ta kumbe nene na shei minche handu nakani achi umache wumu
0: okay muwana kangiro ko erase ya inge ya bwange no
1: ge bwange wicha kwanza na tuke wicha muna kingiro karase ake musandaba na kepetina na ko wicha na bota mbwa no muna nafundisha makarengo akatsuka na mafundisha oko Tanzania oko Itave na mafundisha oko Yemekatwa noko le petit génie na marsha fundisha kandre nelusure hiyo na abugera
0: ana kwanana wabiritimba timba moherase henje henje hane abakoroba mabauma abukasunga abukangiriraya iwayishima
1: ane banene kutsebo na banene babereba ni bibiri ngana mabashangano mundu tu arusina ngabule mega
0: wala esiko ndatu bora chiwo macha echika kutsemesa ya uta eribya mukangiriria sindambia hera
1: nibu ambo harebe nene ebe kanitsemesa ya nibu ambo wamabikangiriria kumbi wakangiriria ebe nebe kwenene ngo kuchitabu chinabuire kundre omukoroka bya bilwa ekarase amabe yasunga ebya wamubwera akalunia tsema kandashale kobererwa wa na rukawa musungina kobera echa watu bwera na berelangeracho echa waburi tukokotaye nje namuri amashofranga na rwalangero mundu ne nuwene muri kuhikahandu wasungine batabo na ukindi ule sabuni wayalebyo ta kaini sabuni nene na ruya watsema kutsebo kandre ukanza ukalangira omukoro wawu inyabiri hambe chitumbe chiwene bakabwambuka but oliye namufundishaya kandre haneba umabawu mangana hikanga ngoma beharumweyi nero mundu muri babare aba prefe na bandre na inspector na bandre bana ne uniye kurate uyu ni mwalimu wayi ero bakali bya uyu ngana mwalimu wa murumu kulu uyu atyo nifundisa mu primary ane ya mathematics bani fundisa ishimi nero boluba sangala no wa wanga wa manene
0: no wabimba
1: wabimba kotsebo
0: makuru wahe wabirikangiriria mama mama wangebuka lubaluba
1: nje nabirikangiria eshimi nabri kangiria vile ama technique de laboratoire nilikufundisha ni bwambongo ko munro anga ko le analyse de produit contrôle de fabrication vile vile hanewa ndo makuru bona nanga fundisha mathematique kera na roko ndo bakawa mbomuru nabi ana mota wale nao nilio modomene shimi mukutsebo
0: domene ye shimi voilà oyo ni kaibumba ba ulikiba tubanze tuka minisango ko ngalingikana ya mama bemenya wakotuke kanya no mukangiriria ni wambohane eri hiramenge omubyoshi ebeke ntukaniria okochi nemba akohano tukalutwa saba saba nano mwatse huko wetu wetu abirite kania tukaboko mwatse o westage ndundi ya stage usananache abakoro batolere eva kolestage
1: abakoro batolere ba kolestage kunde kwanza omukulu okarasi mu ministre analangire ndundi eye stage chekareka eni handa koma programme yewu abira maguru ushiwaho nero yu mwiso akanda katre stage emo an entreprise kundine nashi ebya tukwa kangire karase kutukwa kangire ye ebira mobetabu tukana kolana vyo mabe umabye karase lakini itukende kola tubi mu niveau yetu ye chekarase karase lakini wabihika omokambuni wabelangira bakakora kutu kamu batu burambo bakana kolacheno ibuzu atisha kolacho ta ebyo bye bye nyube karase wa mayira na utya ukana kigato ko cha ukende ron naru walangera ebyo mundu akakole karase kube kabya ibinuwen lakini ebyo bandu bakatisha kolomo kambuni bekabi bikarishe zaidi kundere bekaye ngane miatsi yabari ko mobyala kundi karase tukawa mambo mukako la chindu fulani uke une muri muri buko ko burinda mutuma kabu amutora tot muba kabu amutora tot utele muri buko ngana itaba kunde so bage rabio ne bendro ukaso mesayabio lakini ukana kolabo ka umaka uma lakini ukawa mabiko ko mukamboni ni wamboka kola stage ne mundu shanga sha soma kamenya tribaka irabat ina ngomo mama yuka tsumba bondo shauchi utenda mbiri libi muri buku ngabaka iramo bonga saja ka dunia tsomba ni atsombi na menya tibo manoga isale na chuma chiria mukanga na kuba manoga na runa na mboka nayo ke hukula langara mboka ya berehia sale chuma chiria mukanga na yakonde bya berehia mumsasa na restage ni nduni kutsera
0: anabyo ebyo wasome karase na waberwa hika okochesa ehandi byo bulinga butafauti
1: Abyo ne benene baka bene kwa mfano muri muri ko denge sabuni na roka ko rambo baka hiramo cheno wabihikara se wabiko kampuni mpa cho changana yamu kande changana
0: bisi ya namu
1: tu yabya ye tena uta baka nena barambara cho kutsebo akana bya ne saho mwalimu kushina yo mwanga katandala wa kutsebo inye fundishana chindi mko hika botsire cho ibalu bagana ne buku balabya mu mkwara abe kana bya chika umaka umoko bando baguma wo bulanga mu kadanganyika wuta
0: eske ne ngasi yoshi yeto le rihya kolestage
1: obore karas oburi mukangiriria ni bwa obore karas aka kene ko mukoro kombi ni ya kolestage kundi ya stage yeye kale kiwo buti ebyanga so mangara bayenga ine abaniso sire omomaka kundo wangana soma lakini so uti kusosire ndo kacho tumika chini na rukumbe unane uyu kusosire akakubura myatsi ukakora kuti ha nebuge luba luba nani yakochesa nitumike kurota kolestage kwibuti kacho tumikachi ni ambo ringa nge rukandu ni ambo ringa hamu kabisa kutsepotsepo iri utumika yekasera wabulebia abandre abakusosire kuba nemutumika ebya bakaba bafundisa ya na ru stage ni yendu obore mukoro uchi na pashina ina kochesa akaifunzanga ebya kasoma ngakobe kagenda sasa omomaka
0: stage kakorera wahayi aso
1: stage ikakorera wa omokambuni ahaka korera wa aka korera wa nibwambo emikola nombali mbali ni mu entreprise fulani nibwambo kwa mfano ngamulini mu electrician nenemu kuifunzanga konga stale mono Neruna genda sasa ya kampuni akakende kwa installation ngira kubaka installe batiana stage hoyo ngakorera hahu ni wabukombe habi hane mundu oyu kakolekacha yo biro byosi anabirira mosho franga neruna ukawabuga iwe buti neruna ngacha so mundu uyu ngacha toko so franga ubinga chendelese chindu fulani chikare ka stage naposha korera tu omo entreprise
0: yitakorerwaho
1: hakende bali ngamabe hie
0: Bwana
1: hanu kwa mfano omundu amabine ne musome journalism naruni eba ne mufundisha ngokwabya isireta hika omo studio ngeno ini akishabela ngere mikro yindi ni akashata beta tribakata ke motrega kundishe chingo kwe kabye eba ne mufundisha yomo chumba cha karase eba bere kolamo ka mikro ka bono bakana bwira ko achiro ka sheika hano akashe kono batu bangane ndira na munu eh na rukombe ine hika munu ine bugine bugwe bakungane ambo hawa ko bakata akwata atukobe ka betiana na rote na ikumbe ne buge na ne bianga mundu fulani
0: Omulu tuwame tukakanya hau mana u tukatekana ebinywa bino matulongo ko hanema disposition de nomali muherase akabya ngashe chuwene kukwa manana banango ko banga ko lestage wa disposition wa
1: nibo ambo hama be hwangamya kisatro nero abana ba ye bambora bata a bati ambo to kande ko lestage niti he niti oye kabya ambo nero tukande bya karas nta nti ka lestage ngabara karas atakubere betya ati nibo ambo bya bare handa kwa betya na mabuli ko bali mu barafiki baende taina kombo stage ya bakoroba kore karas we mabete kwete e ati ambo nibo ambo na tushito shinga belu rekenchasa ngabelu re kononga belu re aye ati abakulo ruya ambo twetu kabye karas
0: na ambo bwa koro babe kokarasa
1: babe kokarasa kabo
0: baka kole stage
1: baka kole stage na runa yibuli anete sasa stage ya makorero karas eyi kibya stage yere yet ibo mo chetabu chabo ache program na tulinga fundishi ngalangira twambo emwa a stage an entreprise na ribo akarasa kama ikashibi entreprise muna luri mwa bemetra yoshi ekele ko muna minya tkuana ne nuni entreprise naona ndialenga injo okuinje stage iya mabya nga ekibe nga mapratike mwa hivi ambo mwana kulache maformalite mwana matavuga wana matapata sho nukta nero bo bya onono mwaka wakasatu nero twabwa tuta a ebi bya manga bya marsha abendre yena tolere bya patwa ko mwangaza lakini Sheche toler.
0: Akarasi kameka nganato keri rianga driyavana.
1: Akarasi kameka nganato keri rianga driyavana. Muri miyate menene menene rengabeta yu. Nibu ambu esaha banaba ne karasi. Ukafundisa yabu. Nero kumbe hanenda mbiye pratiki. Pratiki ya yusu tonga ulamo stage. Kunde mufano. Ukafundisa ya ngeni vyango muveterineri. Abiri fundisho mundu. Ngoko nyama ikatu nzawa. Na ruwebo, vana utoko so nyama nga tatu, wando kolape no kukururu, lakini sheba utoko onre. Na ruwenda mbiya yu, vama ambu tukako na uwe stage, etu kendi wetu okonani okukururu, no kolape, hivya maho raho. Na ruwengeni ya nabu wakarasi, niti naberebuka kabisa obu veterinari. Echero wakasha nade terende ambu yakire, shesha menya. Kulisimunideika hiri andre. Ayodasi yoshishi angabi ya nabi. Hati yoshishi ya mabi hene nebi yoshivyo. Chinu wen. Lakini hane hendre hendru heke heke. Hea bandoba kando kostaj. Kwa kostaj kwa mfano. Ukabu wa uti. Namabi ule karasa. Namabi hika hiri kampuni. Iba kuburambu. Omundwa masa. Uka hikiraha. Wama hikaha. Suli salimi omundu yote. Tutupada tuprefe, tutiprovizere. Erikewa keo rambu wa, hoyo wa mshifu de service. Hoyo ne mshifu di personel. Hoyo ni mudirekter, naona ni muadministrater. Neru eheter mehiu ni stage na ayu eremenya, ngata kilwe karasa, ngata kiyo mukazi. Ngetu miku.
0: Walo mosfera ba disiplinere.
1: Disiplinere, sirveya. Neru ngero materme ayu. Ambo mduwa kabi asiwe sinye hanu. Bo, neru na kande.
0: Kundia karasi yosibi sinye.
1: Mkwalondo kasa tu ngera. Neru uka wangero no mukazi, uka wazotembeno niri sasa, neru kende asaruwa habro mukazi yao. Omukuluwe keshe kise watre. Suli sinyo ta bwene probleme ko nawo
0: ndinandi muhika
1: nani muhika na suni langira hano bo hana hendre hendro heke heke ngo mudwe commercial tongana ko restage e karas fape bora e karas ibe mufundisha ko baka handreka omobero bwe munne bure handreka sere chote mana ko se wa mabe to kana handreka na vende lakini ni wangana ko rambo tahe wa masome commercial tatu bora e konde no e board andre nga ikindi bya complete yetne fundisha menye. Na mu entreprise ukiwa hikaba kurambo mukabe ola chitibo kune resi bo muri ni facture muri ni resi ukili felasi mara mabye mamnyuta eyi ni amba kana sabayi uyuke handakayo kandi bama bwa mutuka ya ola nani tukaya ola na chindu fulani mapapie uyuke leta sho franga kandi uyumuka handaka kantase bure ama handaka kwambone ye muri nenda franga apo ngiana tataka resi ka hikaho ni handaka ehyo shesho
0: ehi procedure osho
1: ehi procedure ehi tukatuma bizimayo kudia karasi tuba kufundisha ambo handreke text 10 ambo tuka kufundisha ene PowerPoint ambo tuka kufundisha ene nani narunia bwate stage ya mao ayusi yebi ya stage ya renge
0: asekio kuwe ameha niya ma stage ili nobanga bwambo akiba kakorerwe karasi akarasi kakati ndiba wa
1: akara se gaburitse ndi mwinje ngaru na mudigaburitse ndi bwo yekonde abantu bana nabi abara hero mo butu omo bonge baba obwa bane wabara ba hera ko tsebo konde ahatu mahika ndibo ambutu ka hiko ko nivo ayerebwa eri busha bana bakaras lakini seba ndi chatro kokorera ndundi fulani ko kumwiso konde akacha be benene ebya batrash ero bakya bakavuga bakarisha ko mondri prize ibana bonga mizinga sita Vakarasha kolibu ende stage. Japo vangana kole stage emizi fulani ere bagere entreprise, lakini abantu bakefungana. Ngindi miango mfano omuplombie. Omuplombie bakaba mbotukande kole stage karas. Bo, neruba eba ronda hi brike, ya bakandi himba kwanza mukani ambotukala beti iyo. Nerushiba ngaloba kimyo lutiyo olunane bakala bya kugondese obakimwa mbomaso atawanziri himba kwanza. Aba stage mu maso eye akayikira kamire mukanga nero mu plombier atakasha kotaka stage akalawe mu lutiyo niyo mune benga ukache manye kama utye wabache manye kamu shichanga chichini rukire bora bo shanga menyeri anga akayet nero kushomuro ta ino tiyo ka kana labo mu luhimbo ha ndre ni bombo amala mu luhimbo amatsine kasha kalua nero na luhimbo lualua eshanga ishango uwa akasha menyatre kala bamu kuru mu gisha lakini yugo na gwane
0: Shereta hira.
1: Unye karase, so wangambora wote, wangana luba kole stage, neruba luba himbe nyumba, hey. Hei kende laba mwishotiyo, mwoko sekana laveyi, no mwelektrisye nayo, inye labia mwishotiyo sewe, omuruni akika nadra, itue baka tuka kole stage, tuka lavehi shinga yukundu himba trootia, neruba no mwereroka naka. Neruba kapa kura mpua, etiyo, esinga yomorero, yeka labo mwolu himbo, ya hambana, Neru habye chendara na chekabro. Ama nyumba shanga kwa manati ndre. Nibu ambose tuende troka. Kondre yo okostaje yewe. Waka himba kalu himbo ka enatre moya. Neru wa mkenge nembo shinga mabe la bahanu. Eke la bahanu. Ebyo mbanga monani nga kumi na tanu. Nge galeria nzuli yeri ambo. Ibo wase. Uya tubure shinga nga ngala bumo yeti nge kiatre. Sebi anga troke kana ru nibu ambo. Sine shinga vya chuka na betu. Neru wala ngeruta. Nge ringa troke rehera. Murene domene ye nitrisio oko karase bakabambo tuhuke ambuji yangana waticha muliambo ni mudiabetic bo ambune je yangana waticha mundo we gute owe membringit bo iba kukotia yahwe ibo banama banaho mukoni oyo bakandra hayi kuru bale bangana mu waticha shiba kukayo bagabi ukayo kandiba nywayo Kashiba kuna nambiringita. ambu jenu. Niyo mundu. Niyo megrera. Ambu nene. Uyukuro ekana mubo ndraya. Neruba huka yue. Kwa nosiba nguta yue. Waki ambu tunye yuko na heke heke. Situ nduwa tukalwala. Sehareno yukuire nubukoni. Bo. Eva kolavyo. Neruko mwiso sasi wawote. Muka kolechi. Ibu ando kume mwile pimirecho kumukoni.
0: Oko mukoni wanyama.
1: Kutu ya genda oko santre. Oko sante nitsionel ahari abantu abo ngana langira wobuti mtu katwa kokotia hatula ko romwes etu namu hayo yo mtu fulani
0: bata
1: mtu kalangira difarasa mtu abaralama na huwa munyute na ingashenga kolayo na ingashenga runda bakuni etend akiminyu mukuni ya ten anekaras prefet chalwer proviseur chalwer abaspecteur chalwer na bakoro na rusasi

0: Ninge mureviria ninyuba titilera baho
1: ababa nabo
0: abakweka niyo mboko kumso mwatso bakashalangera
1: mbaba nabo ebaba sosa
0: ebaba sosa nero sasa bakaira bata sibwe sasa barika hika umwalima ayo ko bantu basatu abo abushi bakafundise ritsu ko mu premerane iri ko mu CCM bari mu makuruwe nero mu mushi wa staja ka bihika ambo staja kindika ritsu ko mwezi fulani ba mwezi fulani kandre nayo ne mufundisheria nero ikaika ngo mupili awotera nga sengeleso omo premier ane ote modeser omo truazi mote motruazer omo katrie ma ote monani kandibwa chirwacho ane na bastager na rune wure nawo omununga na shere yegapa ndini wambo hane ukihiri
1: apanene
0: kwa akabyo man ni wambo mundu ni watbo eru mune wure ngaluna kole resume ngashi ayo moheras
1: das ne rabuba mabiheri
0: ne rabuba bakata 100 kawe 100 kasiwe shine bya bareko na resombwe ko kubana betia na nyo bya na bastager omo pili kanda wota katrer ah atibona ro kandi muligolo arishaba shira marezime ye
1: ne nyumwinde bo
0: nayo ni atashe ne shisha bastajera atabo inyo muwe munia ho tugetsu ko kondi ndambi muwe munamo andaka abyo tukashakolo monja byevi nabo ba eba bara handrek na ba koroni atabya nabo ne ruwa langera omundu mu umerera ne mu metre de stage kando mu rumu merera ni mwalima omohende heras
1: okay hakana byanga herasi ye ma mekanike herasi ya ba maso herasi ya ba maso omu metre de stage ye mwata yoko mwata ye karasi na na ute garaja ye wane mwagoti ya maland krizer na mwenda nabende omundo wata somo muta hiriko ya unere diplome anganabe metre de stage omundo wakano de diplome
0: ni wambo hali olovanza logo uma muna vwire ngokutumbwa de stage kumbu ya vere karasi omundo yota soma eresoma ryo mahola ye frase bo je parse si bo naruwe bo ye frase tumwa some lakini eresoma ri ki teknike re re kolomwatso bando bakelange re baliao nero hania bando batasoma iyo na to kugarashe yewe akako kutomoto kindi alunia pikao mulene pana re yeti ni panzayo na uwa sana mafrase wa uno shuti ambo bakache ngolomo kle 12 ambo bakache ngolomo nokato zerbo doni mora bola kle 12 lakle nonge yoko kwanza ikanga anga ni prestige lakini bakaa mure tarau sheshe hoba kitsuka nero uto
1: sheshe riburo ro bakatsukira
0: yeah sheshe ngaba kitso kori yahe nero sasa neta mnye kwanza ati clear duze yeka buro duze yeyi er mnyira ko motoka shanga mnyira yo mara moye nero bo utasoma akamura ati yehe olufunguru nuni lwa buruweri neri no luni luru nero wamabe bo tu homwes ukolo mabia tafauti okongambu ye teknike oyutasoma share kundebo shimu basoma bana mukolo mubiri owabando bakalangera yiyi ne mamalangera ngo formation professionnelle bana mukolo mibiri omundu mwata patane niyo mumushiro mu premier ne primaire alakini anemo kokotia mandazi ukalia ko uwo buta uno utashambere nka chalero munje ndibane
1: bane
0: bona uwa vera sana frasot bo mutengira kwanza mauta mulendere nga 15 minute wa vera ndane mondre ukwara ndu 15 minute ama hot bo mwire ma mandaz uto mukalange lakini uyo shaude na saha shi niambu ye lakini mandaz eno ane mubi
1: ama swaka tuwe
0: ama tuwa ne tuverero ni amenyati mwachi wa mabahamba na runibwambo esasa mukoro ane karase achinito mosho montre no mono mumakilo atapotwanzuza kwanza kilo ya bei fulani shende shamenya atevilo nao kwa kana bikazi ine kana kulumukati sheli chilo namenyatre obungu obo mape konera tu bonga naira
1: kona malangero
0: kona bla no mukati ni abya mukati abyo tufoma biheri abyo tufoma biheri abyo
1: we
0: nibwambo ogunde mondro
1: nambo omundo akalwe karase kunina nashe france esali ko stage kumbe ni atabe ke france
0: Omo stage kwanza babwire bate esau kenko le stage. Omo metre de stage. Shali ublije kaka bwane nyo omo franse. Kunde esau ketumika. Omo entreprise. Ane ma entreprise o franse nyesa. Uko mawose se kuyo kumadeje radebo. Wakabu e franse. Me omruko kuta yubu wabu. Eve. Ubi omundo we mekanike. Ubi omundo we briketeri. Ayo se re franse. Nero metre de stage
1: mukarende chibrike
0: omo metre de stage kabu omo luga shoshi ana le tele brique bo ile ponda nani ile nani tie beshe tatu kamata kale kabulubulu kumbe ni amenya materme ayo akabulubulu Kakakata kira mblasechi. Nini ya katerba ya mbubo. Uneza kamata ta mkono moya. Nini ya minyehyo. Akabe minyehyo. Na yu akari shako lavi. Na hako karasi tukeru nina mameziri. Ambu prenese si. Prenese si. Suwa nishe yebio kushantie.
1: Okay. Oko
0: kushantie kweko nebio mbobyayi.
1: Alo tukaka na yana kakule. Kai vumba jabosko. Ni mukangiriria. Dini aote. Na yebe kama ulumokomu tumerilangrango kore no. Omuherase hiu mahi umawiru kabu mbaba. Nasi mendesha yaba kwa kostaji. Kwe yikakorera wa emiati. Na wakendu waka korera ya karasi wabu. Ni mboya ngabere konzibu liwata shishi ala karasi ya iyo. Walimu ba umerera. Mwanyamu umerera. Vironu mangu umerera. Ni akari nkana ya chuchi nduwe ticha aba naba onda kendeki. Kundu ule mu. Utu kaya interese kutibu kushimi. Ukala ngira uti. Herasi herebe. Bakaso mesayishimi. Sahara laboratoire. Na huwa banaba kaya banamuwe banduku chupa mbutuwa berabuwa.
0: Ndibuwa vya vyo. Vya vyo ni wambu. Herasi henene. Nanganabu anitaka umokomea moya kakangabia na laboratoire. Neru. Vanemu sumesha. Eva buwa. Eva wangu komulu wetu. Njena kule biushimi okera. Nabo kuna nsisi. Elaboratoire situ singa nichi. Neru tukahambe miati yo muhakiri. Neru baka tusufundisha kalesoka omba sesha veroka mbo. Pasteur. Abmile balo a Paris. Narungenga mwendiwe yo mupera owa nani wenyuki. Ngeruna mupera wenyuki.
1: Efute.
0: Efute. Narungwa ye hirawa hayo machiwanza chi Paris. Nonda mupera bamba hirawa omonani. Ko mupera mata trogana. Bo kanda mo mupera yo muba veriau. Shara sana omupera. Naruna bara na ba somi bu universite sana ba yalangira. Omupera ba ka olambule balo. Kusi ni kandro ko mo laboratoire. Ko baba ka tumikisha na iyo batagye. Na yu muna na fundishi ni chine munde sisi e balo yu tusi nalangirayo. Nene na muhu layu.
1: Mene kuka hu layu unesho ko ye balo ye football.
0: Ye balo ye football. Numa nambo ambo ila vi mi senge balo da la Cour de Paris. Nene ni ama balo wa. Nerusho balo shu ya set. Naru ulangiri kufizu ya renke ayo. E laboratoire. Omundo
1: kabuga.
0: Shashi.
1: Ebe ni oma mtu wa mabeti ya.
0: Kanda anata shivu wa nanda kategori. Omundo vana utoko laboratoire. Se yere mwendo. Yina ulo mo laboratoire. Kunde chabri ya chomba. Neruse mwere vendru. Akategorika kasatu. Mwene vendru. Karibu naba ngakodesha vyo. Nabu shibu wire vyo. Nabu bane. Nia mwana langiru. Kayo bane otoko laboratoire. Ambotato kwa rachin. Ata chenote chiri. Kusine kata kibi sari ati. Sheshicho. Nerusha nga togiru ya tisina shicho. Neki ata. Ndibu hanaburi ya kandoka wa maka ngare kero takolebi ya chayi. Neru ma laboratoire vyo koherasi. Mwemu amu kaira mutu. Mwere yako leche umerera. Eche umerera ngo kutuwa eretu mbobundu na mwigolo omni ambu umaburi ya bandro.
1: Banene.
0: Abane neba kiri obundu eru mwigolo. Naru ya anga ibire kawaida. Naru baka hiko mlaboratoire. Iba kuletuwa kwa umerera. Kadako ndichiru. Kadako umerera.
1: Akabere hamba.
0: Akuna ukamata hamba.
1: Akubabere tokiri hambisha mba. Wahikamu waba kangani yango kutube kanabia. Ebe
0: kanabia. Na haa umoji utia chindika atra. Ndambia maa huwani wambu. Tuwe ndambinge. Bau biye basi ya kumafulani na kukabara nga kakwiri. Naru arota.
1: Ya molekile fulani shana.
0: Ya molekile shuma nga langirago. Naru utu arota. Kwa li agenda handre. Muliari yukose seku hii. Muliari ini angana langiravyo. Naru ni aeta iri ate. Na mapuka. Na nangana bia nguyu. Kundi muna vire. Eshukashe mibiri. Valeti resho. Baka ambo bandoba yeyo. Kusudi. Vekorote metemayo mundu. Ovole muna mwakarasa. Ine yomukashe puente. Obole mundu ne bakaras ine yomuna ni ni mu agronome ina tshe yuli inite bo ne mundu eshimi ina tshe yendo moduka kondre she shinga akarasa nga kangamuko draga sichi asho mundu kapata sho frank akapya mu commerce kadibu mwasoma ende domain lakini kwa wabi hikano ha iyo lero o mundu akana ora karoti ikalo kwa $1 kande karoti yako shiwa mbakia kasi wa morema akapa herako ini ayen romovend inarashabu wa menga nga satu nishasa kerako inarashabu wa nga inga nguma inishabu shumwa vete inareka kukayerera no mundu wakana herebe kusa evi erio chevi evi alo kwede $1 ha ino kwa yuko shikande sule suwa mwabeleko kushu yuka sabano muduka nebure nero kundambia yu evi mabimu kuchata na ngebo rama manete amare mato wete aya ngima ere uma nga heramo karuti ne soya bo no mundine wataa kushu shofranga sene ino kwezi Eriko kutia kandu fulani. Ndiyo yu nino mwisho frank. Kundi mwaka ya langiraha andre. Moka langera handre baka gudia. Naru tiambo tu unemugenyisho amaisha umwevi. Atito mwevi bata.
1: Hana hano ya sungi babretse ka nga malangira no hanya ma ngobu himbo amabalangira bute mbo nyumba imorekire. Naru sungi babretse ke opsi de constriction. Tu watunga mubana. Riwa mbarenga mubana na sunga ku nyumba nyiriyo ko GTB changana kalakala. Abakangira bayo bakakangira yache.
0: Abakangira bayo bakangira bero mabetabu. Ngokubi handikire. Alakini yuwe na wanena ushe shivyo. Kundirunga takiri kushechara noreno. Muna fundisha. Amokoma kawewe kwanza. Neruna mafurijikuru ya teknoloji. Amopremera nene romulisha. Pitre yendrei kabwa le batima. Nerusasa na mafundisha. Eni ne wite yo momochi yo momomushi tumwe. Rwadukatofumushi tumwe hale. Neruna mafundisha ke enyumba. Yikana vya mwabiyomba. Zaidi ya makumi mbili. Njesha narasunga lakini erimu makumi mbili. Ninashiki nyumba yetu remu nyumba sita. Lakini na mablangara wakoma chetabu ambu hakana vi nyumba makumi mbili. Na mafundisha ayo na bakorova muwa. Yikana vya mwabiyomba. Zaidi ya makumi mbili. Njesha narasunga lakini erimu makumi mbili. Ninashiki nyumba yetu remu nyumba sita. Lakini na mablangara wakoma chetabu ambu hakana vi nyumba makumi mbili. Na mafundisha ayo na bakorova muwa. Nero, lakini nje kisa nara sugamu, wema langere. Nero ba korowa ne sombo abu, enyumba yeme magumi tatu, abu bo.
1: Kande yeba muri ya pitasa na wabugari ya irisha makongo.
0: Yepeti nandri ya yuo mahola yona navia, yepeti na sana onavia. Nero sasa ba nje ba korowa mbwa amwarimu, uo utude sinera karte kaha enyumba yu otape yu enyumba magumi tatu.
1: Otrakebiomo
0: ngabe kiaved. Ha, nenu muno na nitre shundabisha mavehwa.
1: Utikeri ndambi
0: ukasha kanyo kwa wako wako volu mwato kwa ukasha kane raa. Simula ngire periode kwa remugenda kusura kula maenderona. Na remuba saba kiberirua na eni isi nishinga wakisha ndaveta. Abibi ya mekabibwe. Uwe ilevyo mwave enda wabla
1: ngore. Wala. Niambo hanyama opsio wa sina ngari
0: yomu. Atangakaralo mkoro na rukusu niyaona. Kuduwa tombo kwa umura ngemore. Naruni abinyata haa atanga ngei huzua. Narucha mavela hava.
1: Niambo hanyama opsio wa sina ngari ya fasi fulani.
0: Hane. Hane hati angavi ya dongo langu
1: parizeme nyambo ambu eringa bioshimi kama yata kayo nge bandrulu
0: bandrulu we wama langirayu we neru sase bioshimi shane mwaye uwe riche laboratoire shete irayeyo naruni ambu inya katreba bando abandu kwa nene vanasi vanaha mbirevyo lakino nombo tukwa ngana yeno
1: tuyo kochesa
0: kundi okostaje na mebo kango mu laboratoire Itu kan nak hikam ubah tidian. Tu apa yang bukan nama mainkan ubah saya tua mahu. Nah, apa yang asal orang balik terbeli ambonan. Nero bukan nampu. Tidak tu kan ganjar nama yang macam fulan. Ha? Ibu luar mangga kan? Nono baru tua. Nono baru bukan kue. Nabari muna bukannya barang kamu. Mu apa bukan? Nono muda hikam laboratoire.
1: Wama dia kan?
0: Muda hikam mulai nih bayar. Mulai nih mume elektronisie. Syarat hikam omokah. Sebab udah kabiru detid. Nero ni abu ini fundisha. Naruka butia ndito kaka akimi tu pesa vero bishi ya na pesa acho rokesha murambo hana kadre kumaka kolecho akalunya gano
1: ati yeah njena mawora ndia pesa
0: na munda burere no re no hama trafa mainga bere omwalima muguma omoprefemo mama bwata ah atatahi amambere kra kwata uno recho ma ni chiba veterinaire ama huleri na riacho na ndina to wacho na maronda chi na masungacho na ere sungacho Kwa shiche chikabutisa ye ni ambo ende.
1: Ende
0: wakaluwa kuna choba tomona neruche lucha echa echa butisha ayo. Neru sasa umwalimo mwoma ama hike kalasa nga chito wada prefer. Napro kurechi macha au namurechi witeria. Neru mwuli ya tutichini che. Ata ishi nata menyacho. Tutishule mwavet. Ata ishi nata menyacho. Tutineru echo waka ulamo chindu fulani niche. Ata ishi china. Ata nengane fundisa yu sinu nata langeracho. Ebenebenebet. Kuwa mbaba korwa abu, abaka fundisa yako ndakana holacho. Meshe shicho nayo, kana disine nacho kundi chino mchetabu. Ama biasa eyere, echo mecho. Ndiya bakorwa korwa mbu. Akarimu ketuka karire. Ebi umabiyo shibi atrovwera. Moto kala ngrabi okote. Na yu kabine nemu profite. Kuntubalimu tuko nemu profite. Kato la bakorwa handro. Ewu nemu levya. Ebi kakola na wanemu handreka. Neruka ukamuike okabere na wabere menyebe kabya aho na mebuke sana nka kutola bakorobe bebotohe nerunga ne muhandre
1: ebotohe mugara muta
0: okuchai tukale byango ko ngokoba katwe chai ngokoba kendri na ne ba fermenteyo ngokoe kendri uma Na richaguayo ngokuika ukawanevya. Na rumuna na vetu alavo kave.

Meru mchimu shini yaka kuherako. Shangilia omaru turumwe yovere wahe. Sindani abandule fondasyo ya nzayani. Na mabara muja tere tareta. Na elisone jiteme. Eme mukanda na kapako. Omukuluwe rakove. Na mabara muja tere tareta.